Yung aram iti ngaram ano rimo te pagi mo nyuang minggu ya ano nuam Juk ngaram iti ingat apa Boss Rahmat ingat apa bisa mau daku na pukus mong dua turap ngaram iti sebab te pagi idah hendak kerja Juk ingat apa mokat alamat sitso di biasa ya. Yo chat to be boleh gitu lagu seterusnya lagu The Soul Jackson Boson Magnificent Five Band lagu Bintangku